Dan dia gentap hinasu tau sibon apa ngak duvang pada tahu darjah Celsius. Gentap hinasu takavas napa ngak tahu ngak pada hima darjah Celsius. Jadi no, tapi aku ngavi mentok dia zu isong ngizon ponang id sokid hansan do mengat-ingat temui mo sengian do kata guvang ko dititang ustapuad kyo kami nako za isong ngizon dos do bavang na pintong-intong gentap kinavas do vaig so pemanung min savat dati. Si kapan ada papatonda ngavi kakamot ito ponsol lagu non nung kanu kukupayahan mata diti mengunguasa dato kau monu dia zu da mundahew nga si kapan ada mundahew kita binay may da koivad mata diti kohigaganan dari kanang tumiambus mungkin nga udah hozaw nga pagwi diho mamason supaya da kapivasian nga suvab kuma tambahut maso mintang teka maso makinengau diti kesahimban bos kadazan mazadad Facebook Sabah VFM. Ingko ang tabinay nakasampu ko no tambahot dahil Sabah VFM nung ayaw nakasampu swang ko no dahil Facebook nagay ngazon na po tadaso iha like kamay diyam kasampu ko di da tambahot dahil Sabah VFM. Kapibas yan nang suvab ay isaiti Angel N, Imelcio Miziel Andang Labinjang, Rachel Lim, Patrick Jonas Majakoy, Sabinus Gabu, Rosie Rosli, Angeline Malatim, Julius Wang Wang, Berta Binsu, Kasni Boyok, Maria Juhan, Irene Miji, Joseph Ginoli, Jingle Batiol, Grace Litan, Ipol Eric, Geoffrey Antang, Clay Ignatius, Roger Frankie Lijawaom, susuvay po nekot linamay di hada titi di Facebook Sabah VFM. Katawadan, tutamoy mo na po mamihi makinangaw dagay di Sabah VFM. Miyampay tako di titinumungan humozaw kadazan na tinagas. Kinangot kao hozaw di ho, tagung kao masanan tungkus na tako.

Nangadi sa Hozaw, man tadi signal pala news om nagidikle, ditino di, om Hozaw di January si Paji, bunga ko id kapo season ko. Tumili ko nga vi, ikot jam, kavahu, tong pod minute rong suvab, kung ko da abal, tani ba? Kyo, ikot jam, kavahu, tong pod minute rong suvab. Tadi, namot ikot timpo di akano, timi ang bus, mamahis, iginavo, makinangot ako pag-Hozaw, miyambay to ko di Cameron Guhino.

Kalalahano tagahon toy tagal ko masandino papanaon dot tinaw dusun sabagi ko pagkuwasaan mintamong mamamasi babang. Pinapanaw iti dokumohingan tinaw dusun di paguhui montok mogodu mongupu tuvauva toy nununopo. Isay nopo iaw mi mozo pagoduan diti kapasa o mohingon kampung toy mohingon uvang mongontok no sogit toy danda tumanud ko tulang pangisadaan tinda om aqua culture Sabah. Dugong ay butahu. Tagahon, kikomozon, kada, noy bos kadazan, noy tutunan ng kiino, sabagi, bombon. Kalalahano tagahon, iso lahan, mintamong, biosfera, inoy tutunan in Sabah. Lahan iti, iso kalalahano, piopuvan taba, ipiahatan tuhun magigizon kampung, miampay tinimungan kopisan panginsadaan Sabah, do mongumohig, mintamong, om papagumu asil panginsadaan. Masa kelalahan diti, pogontobon o asil sandat, toy kinoizanon pinatantu, montok tuduvan, mintamong om pupotihambus asil nokomoy. Tanu nagi kelalahan o tagahon, mamauang ko nunuan kababagu, do tuhun magigizon habus kakadazan, masa eko kotobuhuzan, spot, magapon om susuvaypong.

0: si Aswao tomoy mo.
1: Sabi na ko nga, Vid, bahay na diti jam, kavahu, tahong padminit ang suwap, id pagutakaw, id timpo diti, kongo ko diti abal, tonibo, montok, tadaw, bahay no.
2: Abal, tonibo, tadaw, bahay no.

0: Kapambalazan po imbida iso titik himo laksa linggit kuma pagunsaba no kito sa bagi kikabuon tavasi. Nga iti aw kapanguhan po intanto kuma kapakyanuan apat nga podpiatus asil pagunditi. Minabawas ipu paliman pansiangan Datuk Seri Ate Joseph Kurup do masiti bion iti pambalazan sa bagihang interim namot pilundingan montok magyum formula doon kavavago pati hombuson. Tuduvan kaponjulan subsidi diesel kidimpoton okon ka mana kabohingkangan kuma tinimungan tuhon nga papatanto sa kaday pagun o toy mo dititinimungan tuhon itoto tapot do mo kisakaday. Idiso kapoyhan libuan ang katan muda kaadilan Sabah Zaidi Jatil kakal o kapalintan papaton da subsidi tumaw kuma tinimungan tuhon di kasudang. Nga kakaldo ihon kozo may do otoy mo iti sakaday do tinmungan tuhun i dimpoton. Kapag di Zaidi, mekanisma subsidi ki dimpoton mo siti mintong kozuvo om kapakyanuan tuhun Sabah habi na muntok diyo ho isong ingizon id kinezonon sakid. Masok ang mantilian kausinan MOF papanjul jelajah belanjawan idpasoy hipogun. Iti montak magano pangintangan industry tinan akon kadaon kapalintan NGO om tinimungan tuhun montak kapataundan belanjawan duvangaybu duvang padamtu. Minabawa si Monteli Kausinan Duvo, Datu Seri Amir Hamzah Azizan, maza diti ababazan dumaut, kanu manakaday kapalintan, mongiho kapakyanuan kapaguhu do tikid pagun. Kalaja Pacific Partnership Duvangaybu Duvapadamunam Itzabah napapusan di kahapas Duvo Minggu pinapanaw magisusuway babazan kampay no kapanakan sa kaday kuma tinimungan tuhun. Minabawa si Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datu Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim daw kitanggungan iti Angkatan Bersama maguhod kampazatan magisusuway agency kapalintan tinan akon kadaon kapalintan om tinimungan kinoizunon po ampus kaponjulan kalajan akamoy. Vokon na po nga project papoyin sa vat ning kakoton infrastruktur id SK Babagon Toki om klinik kahidasan talipok suway ko ababazan kahidasan pinghudan kapaghudan kasusan sandad om mababazan miyampay tinimungan tuhun kinoizunon. Sanguhon kusay kiumul 4.4 taon na pujulan kiniopon. Idiso kahigiganan talunalun, papagampit to padsakazan kulita o motorcycle idwawazan jajambat pakazan idluyang noong suvab konyab. Nantakan iti di kuang hobi jam ko onom tahong padam tahu minit noong suvab idnambado nansip imunggoy idsuang kulita kavo Toyota Hilux. Tumanod kapayhan mantad hongkod kalaja operasi kaupisan mamimisok tapoy o mananampas si Malaysia JBPM Sabah nakoykot tinimungan mamimisok tapoy mantad sotisin mamimisok tapoy o mananampas si Lintas ikinayzunon nakamoy di jam ko onom 4.1 minit doang suvab o minamaguna kakamot po imbida pinapahabos di munggoy. Minudupago ni Munggoy at kinayzunon kinantakan om tinandi tangotiagak pinata kumatinimungan pulis montok kapanayzukan sumusod. Nahantoy do Maritim Malaysia Bogizan Sandakan iso panginaman magahimu soybu duvangapod peket tumaw pagansak kisubsidi idkavoygan bawang Tanjung Batu minsusuvab konyab. Minabawa si panakaday patunod operasi Maritim Bogizan Sandakan Komando Maritim Ahmad Firdaus Syari do nakapanaw kapanugkuhan diho di jam kohimo minsusuvab mantad saizuk op sijastra op cegah pati om op tiris 4.ISO. Minaganuhang itekong bot, pinapoy daw the bot daw, kumina ikinezunan bakaw, paghuhuy minagido, umivad mantad, tinimungan mangungwasa. Carnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat. Nakotoy mo ko sa kanungan tavasi o kaupisan pambalajalan uvang kudat mantad tinimungan tuhun maza tuhu pendidikan madani memperkasa pendidikan menyantuni rakyat nakanu kaniveliho minonimung magika kavo pakitanan papampai belajalan ketundan sahsia pakalajan kohidasan spot o mababazan tinmungan tuhun. Ibawason di panakaday Montili Kausinan Datu Ben Chong suway ko kasivatan ng pakalajan papagampit tinimungan tuhun na kano nagiho da pinapagyot pionitan maza institusi pambalajalan agency kapalintan om tinimungan kinoizunon.
1: Apal Tony Bo Tarao Baino.

Yang akan terbit kong avi nang odi sohozau ipinita tagadan di Fridolin om nagi di Frederica Majulis na donan minakan om nagi i Esther Clement tuang kakampungan ko om nagi vita ko timpo di tijam kavaho apat nga padang vaho minitong suvab id pagunto ko katohonan tabi na ito kakal ko pumiampay dagay dahi da Saba VFM dadi om hansan ako ti hambus kyo ninabaw da hapas iti ikot jam ko si Zam sumabahi di bago iti ko sa himbanid boss da sina dadi ka na ito mi hambus makinangaw da hozaw miyampay ito ko di Aloy Gamad ay so no di dito.

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom moporo nga minit. Bala ragito makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, internoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

Ito man ikaw kapisa na nga natutuang kapisa na nga makinangaw kago diti ka sa limbahan na takaw ang taka tuang taraw dat aka dua aka pada malima datulan dat aka siyam diti taon 2002 na pada manam iti tuang taraw dat aka dua tapi na ikaw iya kalansanan taka idiswang kalidasan dito senang mulong biya ide timpu-timpu dat magadaw om otu diti tapi na ikaw nga pengkuro pa pengkuro pipira kinayanan iti pagun dat aka nga kakal kasay dat katagwang dat kihara rasam konsikahan kumad minamangon miyatap na ikaw yeah antok dat aswab iti mantok oramayo iti tadaw dat Malaysia tabi na ikaw kamayon dat anur di kamayon dat onsikaw toko to anonuan kasayad kasiwatan dat kakal pamamaramay diti tadaw dat Malaysia kumo onam na pada masiyam. Bata pinay ko maya kasalimban TV sa ito antok dat bana diti nga haro iti ababayan bicara naratif kapihan dat nagi diti tadaw pamaramayan dat Malaysia amba mantok dat manimpun iti kasalimban toko sinding mantadi anti maslina kaya na kinamhat toko.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takot tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit po'y ngukab o manginom waig ditagano. Alayay ko ayon talisun, tamangay takaw, kalidasan takaw.

Magalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayunan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teko walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsut turos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung id labus walay, teko linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

0: Ya, tapi ko may ampay to ka kaguri ti ababay na to sunday it on to ka tuwang data daw da to ka duo di ti kaino mi sunday to ka kaino kumayon dot nurdi kaino dot umbalay do kayo dot mamarayt da to sunday it amit di sunday to ka dit nakato di ti kambalutan to ka untok da to tuwang da to bay na di ti amiti ko mo isa sunet manta di tepi na klarin suong sunet di tepi na klarin nga ira di tiga tepi na ikaw sangang adaw paparantay au kantayantay kariti sangang adaw papantay au kantayantay ila sunet at ko mo isa amiti ko maduo sunet di tepi na tampulan poin patay tumolop poin miaw humabu kariti poin patay tumolop poi miau humabu amiti kumotolu tumulud ko nintodonon kumau ko gumuli kariti tumulud ko nintodonon kumau ko gumuli kariti iya kumado kayo dit mamarayt na sundayit iti apiramutan aso walu walu turu isa dua apa turu apa teka aso walu walu turu isa 25 siam isa milokau dot nuridi romamut dahiti the studio untuk dot obana diti nung menimbar tika mamarait diti sundait atakau adit pinato diti kambalutan datakau amba haro iti pamalahuan doko pagulu senang man kurumita iti halo kapisanangan datatuang tabinay
1: halo
0: iya kapisanangan datatuang tabinay
1: ay ako iti Mba. Kasi nakan, nagikumali ka di IDG.
0: Iya, tapi na yung bug.
1: Oo.
0: Iya, nunu, hampa ti susundet umbala nung mamaret, tapi na
1: nunu ka di kumaw di.
0: Iya. Tumulod ka ninta na doon, kumaw ka, gumuli ka.
1: Ida ti it, magapon nino, IDG.
0: Magapon?
1: Oo.
0: Umno, kuro to magapon, nakadya, tapi na yung.
1: But, abis da, manga po. Pakuha iri po patamon nom. At magalagyan sa tumulod iram, gayaton, ano pa nga kumaon doon, it, gayaton, no?
0: Mm-mm. Aruhay, nada nga, akon po kapi, yada magapon.
1: Oh, yeah. Akon ki, iitapon di ba?
0: Oh.
1: Ang kaya
0: jadi, kami, ano pa nga, hambati sa, Nuridi?
1: Iitapon.
0: Oh, tapon. Akon ka magapon kyo?
1: Oh, tapon.
0: Ya, hama tepot nanti pinai.
1: Oke ni.
0: Atepot ti, atepot no.
1: Magapon kang kupa gengai ni tapon.
0: Mata ada tapon kyo.
1: Oh. Nunu kagadit iti sedih.
0: Iti kumaiso sangadau ngadau papantai au kantai antai kariti.
1: Kantai kan bunga ipo pasapai bokoy.
0: Kanto?
1: Ikan te tikiu karabau.
0: Nakuruto tikiu da karabau.
1: Sangadaw-ngadaw garid papasapay dire likod daw nga ay kasapay.
0: Heradik yo. Amba. Atapot na ka dito binay Clarence to sa ngano dito sunday.
1: At inapanda it isa nga at man, panatakad sa nga kamalutan. Yeah. Duo na na-write ko ka hindi, DJ.
0: Yeah. Bila na makiunin wow. Sinding? Nung makiunin da sinding?
1: Pangyo daga it, sinding dit, si Shari, please ya, subal it, pi baras, aw kapikito ka?
0: Amba, mila nga antok dati, no, kaya jam da kumatalo.
1: Okay, pungsi ka, DJ.
0: Yeah, may ganda pa na ka, no?
1: Okay.
0: Iya, konsigan kung madita pinayubog to na raitan daw iti sunet dato kumaysam kumatalo. Konsigan nagi kuma isa iti. LNL to nakarait nagi diti sunet dato kumayso. It sunet dito pinay Clarence. Sa nga daw papantay au kantayantay. Tapat na. Tikiho da karabaw ka. Amba, konsigan na mo gigina kumada kayo. Ruhay iti sunet dat naraitan amo manguro man ko kago ala na nga pagulo dilo sinding mantadik blasius segam bilok tu ni bungkau diaki kan no kinangot ako.

0: Ya, tapi nak kau kalau kau pemampai di tiap apa yang datang sundait antok atau yang terawat atau kau dua di ti. Ajam kau pada pada mana minit hiti ida pagun datang kau antok dat apa yang di tepi naik kau. Ambat menaik kau iti sundait manta di tepi naik tampolan kakal pada mana raitan poin patai tumelop poin miau humabu poin patai tumelop poin miau humabu kali tiap iti sundait dat kuma dua. Aman tadi tepi naik Markus Awis Mugus siniud siud sumulok bakukung kaditi. Mugus siniud siud sumulok bakukung. Amiti sundat at kumatalu manta di tepinay kay min sawat sawat mamudila. Min sawat sawat mamudila ka. Ya, kumada kayo ditara at anuridih pamasarahan karay diti sundat nga mila rumamot do antok dutbana diti aso walwalu turu isa 24 turu 4 teka aso walwalu turu isa 25 siam isa isbon hit kuma isa na po nga tumungag manta dot poin anuridih apa yung adap ka nga sadu patapin na isbon. Ya, pengkoro iti kambalu tanto kau bah iti pemelawan da sumusut. Halo, kapisan nang anda tutuong tebinay? Halo, tebinay, kapisan nang anda tutuong? Halo?
1: Oh.
0: Ya, kapisan nang anda tutuong tebinay?
1: Tenangan.
0: Isay geti?
1: Nuga?
0: Isay geti?
1: Ay, eduad, eduad.
0: Mbah, ba't susunda tumbalan o mamaret iti tebinay?
1: Isantit, bumulan ko patalo lah.
0: Iti kumatalo, min sawat-sawat o mamudila ka diti, nuno ka diti ha?
1: Isantit, raho nire, itintap ang kula.
0: Nakuruto tintap ka diti ha, sabi na ay?
1: Min sawat-sawat diya rin, itunok lang mamudila ang kula.
0: Pengkura iti kumaisam, iti kumado.
1: Oh, maku po. Punin do. Apan pertama pemulukan lah musuh-suruh po.
0: Iya, kong si kahantu naritan no iti sundat di tepi naik kaimin.
1: Iya. Pantok siya kaya.
0: Tepat mati tepi naik.
1: Ah.
0: Omba, kong si kau na dia?
1: Oh, kong si kau, enak na.
0: Iya, enak na. Iya, kong si kahan kuma di tepi naik diwad ka diti no naritan daw iti sundat di tepi naik kaimin. Dua po di nalu. Mamu manguroh manku. Ruhang iti nga pagulo dila sining man tadi editiwin iti palis-palis kiabon kaditi kanaw kinong hotokaw.

0: Ya, tapi ni kau kakal tu kapa miampai di tiap apa yang datang sundait iti dua sundait di kakal pada apa naritan amu manguruh manku rohanga kagud isa iti na pa sundat at kumaisa nga iti sundat manta di tepi na itampulan poy mpatay tumalop poy miaw humabuh iti kumaduo manta di tepi na Marcos Awis mugus siniud siud sumulok o bakukong kaditi iti kumatalo iti na pa nga sundayit manta di tepi na yatim adit kakal pada mo naritan manta dit minggu dit nakatalib kita pinay ko telepon Milo Simbaron radio aw Milo Simbaron kaditi telepon Milo Simbaron radio aw Milo Simbaron iti na po nga sundayit adit pinayatim dit kakal pada mo naritan antok dit minggu dit nakatalib kyo kumadok kayo dit haradati pamusarahan nunug yako pyo pamarit iti to nga sundayit iti nga Milo rumamot ka kumadok kayo dit mamaso tumanod may dito live TikTok nga Milo nuridi Milo dat manimbar may dat live dat TikTok Milo nagi manimbar may dito live dat Facebook nagi may dito WhatsApp Sabah BFM amba iti pamalawan da sumusuhot. Hello, kapisan nga natutong tapinay?
1: Hello.
0: Iya, kapisan nga natutong isegeti.
1: Ay, kakaguti, iwod.
0: Iwod, amba. Hamba kaguti sa sundet ng bala ng mamaret, tapinay?
1: Balantuit. Nuri, hinpon ka de.
0: Oh, iti sundet ni tapinay. Yatim kyo, telepon Milo Simbaron, radio a Milo Simbaron. Ano ka tiya pamaret iti tapinay?
1: Tumbalan, basta umad lah.
0: Iya.
1: Akong tala kasala nga. Ikan tayo manalipon di radio kanta.
0: Ikan tayo manalipon da radio. Nakuruto it manalipon da radio.
1: Talipunan ka na rin pasimbaran da. Ikan ko da.
0: Oh, oruhay. Nadanga amo po kapi at pinay.
1: Oh, bago mo. Surahan ko la.
0: Ang pangkuro iti sumusut ka. Go iti, iti sundet di tabinay Marcos.
1: Ano kaya de?
0: Mugus siniud siud sumulok o bakukong katiti?
1: So, alaram ko pina patahakan ko pambalutan la.
0: Aralam ko pia amba. Pansi ko na dito pinay?
1: Oh, mumbal kagutin na ula.
0: Iya, ang pansi ko na dito kano.
1: Eh, pansi ko.
0: Iya, kansi kan kumarita pinay diti no di. Iya, pangkuro iti kambalutan takaw dot asway iti. Nununang ko, haradati pamusarahan na kayo karat iti sundet di tepi na tampulan, sundet di tepi na Marcos, sundet di tepi na yatim. Mantok dot, nuridi, mantok mangin samok di ti sundet di tepi na yatim, kaya tepi na ikaw nga iti na po nga. Kamiyan dot, nuridi, kahampit-hampit di ti kasalimbahan takaw. Bahay ti pamalahawan na sumusut kago. Hello, kapisa na nga natatong tepi na ay? Hello, tapi na kapisa na nga natutuwang dia?
2: Hello, pa lang.
0: Yeah, tapi na Adila?
2: Yeah.
0: Ba, tapi na Adila. Ba, tisa sunday itong malanudot mamaret, tapi na ay?
2: Ino, daw tatawa lo.
0: Iti kumatalo, iti kumatalo. Telepon Milo Simbaron, radio o Milo Simbaron ka?
2: Ang kapiri gano'y.
0: TV? Oh, nakuruto TV ka tiya, tapi na ay? Oo, iradik ya. Ba, aruhay, nadanga harakasay po pagulo da TV.
2: TV hamik ba da TV, kanto.
0: TV ham nanong ya?
2: Kanto TV.
0: Oo, ba. Aruhay, nadanga amo po kapi ya tapinay. Ba, pansin ko na da tapinay?
2: Sayang.
0: Ya, nakuro da.
2: Kami lagi ba? Boleh pagu kalau dinas. Tahu kan pecahan awalnya peponi janda gak?
0: Ya, sending dan nunu gari di.
2: Timpu di pagu ka?
0: Timpu di pagulu. Sending id boros tak ada zaniri kan?
2: Kan, dusun.
0: Timpu di pagulu, amba. Ambalan ku podat mama magontong datino kyo. Amba apa sih kau nadia? Ya, kau sih kan ku madi tapi nai adila. No, gaya kumaduo di. Iti sundet at kumaduo na patapin na isbon nga mugus siniud siud sumulok o bakukong kaditi. Mugus siniud siud sumulok o bakukong kaditi. Ambah. Nadamad dat. Nuridi, mamusaraw. No, gaya hot pamarat diti sundet diti kambalutan. Takaw sining manta di saprin iti sundet kaditi kanoh. Kinang hot akaw.

0: Atamnaiko pa ni iti jam ko po da talo na po da masiyam minit ada to tuwang kakalto ka po miyampay iti ababayan da to sundayt kadi Fred Pat awal madop iti suab sumapong dot musik magangat ngay kamulakan ti kampung moy hiking oh kami yun dot manginulo ko dot suab kaya Fred ambah amu mangura ano ready yeah kumada ko iti siya da po na bayan iti nga madop na po kyo to yeah iti kasalimbahan ta ko na po nga gisam dat pitanga tuang giyaham nung ambahit kandad magandad ambahit siya da po nga kada sansagay dat nuridi tumamong nung anong siya da po na kyo matamay ko iti sunet ta ko sunet manta dita pinay tampulan paimpatay tumolop paimiyaw humabu iti sunet manta dita pinay Marcos Awis mugus siniud siud sumulok o bakukung kaditi. Amiti kumatalo na po nga sundet manta dito pinay at pinayatim sundet manta dit minggu di nakatalib kakal pada munaraitan telepon milo simbaron radio au milo simbaron kadita pinayatim pangin samok diti sundet daw na po nga pangin samok haro idwalay kasabon, mesti po niyon andong arahyan na makinangaw ka. O matapin ikaw, iti pamalahawan na sumusot kagu. Hello, kapisan na nga natutuwang tapinay. Hello, tapinay, kapisan na nga natutuwang. Yeah.
1: Now today, tumulat yung sampulan.
0: Yeah.
1: Ang kamagapon, magapon eh.
0: Oh, nakura to, magapon, kanti ya.
1: Lang tulay, iti pandaw, tangkay pang mandya. Pasabit pa yan, pantasin. Ako tanday mo mo nga tagkay pa nga magapon ba
0: yeah yeah konsikahan tabi na adila ito naritan no iti sundat ita binay tampulan ponsikawa mo agigin ako madya
1: nagatadan sayang
0: yeah ambah ponsikaw di anak no
1: yeah
0: yeah konsikahan kumari tabi na adila ito naritan daw iti sundat ita binay tampulan paimpatay tumulop paimiyaw humabu atapot na magapon ka. Ya, tapon maturi LNL. Ya, atapot na magapon ka. Tapi na LNL. Batam na ko sada siud jawab simbar na po kedua nga bubu sada. Nung bubu sada na po nga seduduk tapi na jenadi. Bahamu mangoro dua pada iti sundet dat nalu manuridih. Bila pada titik ruhangan dati seambah sinding kepeguluman tadi jenisa doanis miagal sundait kaditi kenang pinong hatu kau.

Ya, tapi ni kau jam kau apa? 5 nak apa? The minute ada tu orang tak ada tabah dari ti. Ya, iti dua posun dait di kakal pada mona right. Iti kau mesti mantah di tepi ni Marcos Awis. Mogus siniud siud sumulok bakukung. Kakal pada mona right. Amiti sundet dat kumatalo sundet nerdi mantah di minggu di nakatalib. Sundet man tadi terpindahnya tim telepon Milo Simbaron radio aw Milo Simbaron om ya kansikan na mo gigina kumadit nakarayat di Sundet o kita ko itapinay Helen Mokalate Isbon James ya ya kansikan na mo gigina kumadilo aditi ato nuridi neretan Neretan dialo iti sundat di tepi na yatim telepon Milo Simbaron radio aw Milo Simbaron tumano diti sangan sundait tepi na yatim ha atepot na RTM mot pamaret daw konsikan amo agigina ba tepi na iko harapo siam minit iti nuridi timpo dat sundait mantadi lo nga isa padi iti sundet iti pinay Marcos Awis dit kakal pod amon retan bah nuridi iti sundet iti nga kamiendot kuri-kuri na di matudot mamarait iti to kamiendot manap-ganap na di titimpo dot sundet amo manguro man ko awito antok dot nuridi iti kasalimbahan dot sundet antok dot minggu ti so kaku manta dilo konsikahan amo og gigina konsikahan kumada kayo dit pinapata dot sundait konsikahan lagi kumada kayo dit minumbal dot mamaret dot sundait konsikaw dot tagu mo kumada kayo bah ano ready miampay kago diti ababay dot sundait antok dot minggu tiso kago sinding manta di mus dalinci iti sundait diodo kaliti kanaw kinong hatokaw

Assalamualaikum, jam ko permiso habada 5 minit ada tu tuang. Apa unsi ko amo agi gina ko mando kayo dita ka kalpa makinangaw. Tumanod dito ka sa limbahan na to kao. Yo kayo dito tumanod may dito live TikTok. Maya na dito live Facebook. RTM click. Amo nagyalihuan. Kumado kayo dito mamaso. Tumanod maya dito ka sa limbahan Estro Walu Turu Aso. Ya, kadi isbon. Kabar-kabar meteorologi Malaysia po. Kamayandat ka ngayon tawan kaya the Pinay isbon.

Ya temen ko jam ko permisa telu na pada 4 minit ada tu tuang untuk dat abanariti hapon si kau ada kayu adit makakal pa pagkinangaw diti kasalimbahan na to kau kapisa na nga na to tuang kumadi at pinay Joseph Batilo kada diti mamason kumadi Julita Margaret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong Florita Kinajil nagi kumadi Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Charles Loginon Patricia Nicholas Amaliaka, Winnie Mingkong, Julius Pansay, Abitus, John Madrid, Marius Marudim. Nagi kumadi Joachim Kubot, Lazarus. Nagi ti Kambalutan, Kingaran Egisom, Data Z, Kalansanan, Data Anglidas, Ngayon, Data Ririmoh. Ponsi kau di atas pinai Joseph Batilo. Iti sumusuhut manta di isai kagwiti. Tapi naik Clarence Wong, kapisanangan datu tuang kumadi at tapi naik Clarence Wong. Ponsi kau tu mamasoh datu mano di ti kasalimbahan takau. Amo nagi alihuan iti tapi naik takau Maria Juhan. Tambalut takau boh. Tambalut am tapi naik nga miagali. Kapisanangan datu tuang kada di ti tapi pio basan kapisanangan na kumatayin sa nantambalot iti kingaran egi somdat z megali ipol erik sabin kangut ajay na takag Joseph Batilo Emilia Gom siping awang iti kambalutan kingaran egi somdat z rumasam na kopyo dabay no ka o kakalpad rumasam hinod ponong no tabi na Maria yanong mantadat penuratan kopisan meteorologi Malaysia iti ida ponong rahat katunabon nga koto guang diti rumah sam data sapo kyo matapin ikaw sining man tadi jamisius manggata iti pasar malam kini ngaw kano kinangkot ako.

Pensadya menegua ang kadat ito mal panisan. Kantakan El Nino itimpo diti o suhatanan no o ang pikikirag katilambos gisong taong tiso. Tumanod pangantangan babaswago. Kantakan El Nino na pubay no nga bilag karikot rontob talugod. Teka adalan kulugod. Dot ontok tulan ka siyam gisong tulan ka apat doon ribu doon na hapunang turo. Ontok timpong ka panaw panisan awi dati antakan liod. Ngapain ko po, kantakan ni Bagal Magalison Tosawot, Adalan Kalasu, o Korean Waig, kigunod po saan kapya. Milang mangilag kapailan po baswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

Mentok papaylo te kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duodaw panamapadyam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso talo aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Ita ko na pa kiguro kapia magidong wag di kabagal mantan ko wag Thomas magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga kabagal na nga ilo mantong nagi ado kaparagatan dat sa sangulon may dat adang kalidasan tinan nga atabangan nga kailo ko magidong wag di adalan kagubo nga awdog yung sarong to ilo bilag kawit dat awanita ko wag kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan to kau nga kikuda dagit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

Paparam ano maribulan si Rakasiam 1964 ang talo. Gawintok matang, nanirangan karanda pamagulan, yagin na Malaysia. Patra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralam rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kapulan ur pirot, ikang am togong takau, kosan ramangakun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kan sayan maparamay ra oro Malaysia, intara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan onsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarat perlembagaan am rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rap.

pinasimban o bandila sabah do intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan grafik nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Bandila sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin, songuhun mamamahukis palan. Ikinunamantat kotong obramiso o puhan kabahu, saibu siyamatus anong padam toho kisom saibu siyamatus bahong padam dupo. Bondila Sabah ikumudupo na po nga ginuno da matat koiso upuhan koiso sa ibu sa jamatus bahong apanam dupo gisom da sa ibu sa jamatus bahong apanam paho. Namot Bondila Sabah da baino na pumusawa na matat Bondila Sabah ikumoiso om ginuno mumpun na pramanom upuhan kosizam sa ibu sa jamatus bahong apanam paho.

Opadam 6 buhan ko si Zam, 1906 opadam tahun na po nga, kinapon nilangan isa pagun Malaysia. Pasampuban tanang Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumpuban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuban, kabakasan om ko ginaban tako sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tu misubay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Lamela jam ko nom podom si jam minito dong sa wabid pagunot ko. Mantad nga vi ko po yaan na kinovangan nga vi day ti TikTok do saba VFM. O nga botok nga vi kinovangan TikTok do saba VFM. Ang alamay day ti mihon no. Mantad id papar dahil ti id kota kinabalo dahil putatan punong layo id kinarut umasam nga vi ka punong nagi dahil ti itia uvang do tambunan ningaw nagi itia tenem umasam na po nga vi ka mantad po di tanga sodop di sodop di bayan na mamasodop umasam ansan na sa po kopi po siyan kuma nga vi magigizon ka di Reza diti Reza Elias diti do tadaw bayan ka kapanandakan do tadaw Malaysia na iozuvon do KRT Kampung Soka Kinarut sudo po tadaw umasam nga tatap na po poti hambuson no babazan diho kadi Reza Elias diti ko tohodan do ko payaan no Reza kapi musian lagi ko mga bikinovangan diti id Facebook do Sabah VFM Facebook do Sabah VFM Philip Maling Steven Lojoyo Justin Gaim Titin Susana Steven Ipol Eric Mary Chua Hairul Baria Tengku Jamaludin Angela Skijip Rupil Muhirin Clegnesius Rose Magayo John Jamarasmat Sebila Sutin Robert Sipanal Sugud Timbul Tawaw Muna Kapang Kopi Wosian Adongo Subab Kemadia Zungabi Tapi Naiko Ngabi ito may mo dauhi pa yung tanod do Facebook na Sabah VFM lugay lugay ito may mo na po na iti Christopher Steven News Melchior Miziol Poritalo Sobom do Roti Fridolin Sabin Kangut Morin Kinjaw Majakong Majuna Mary Chua Roger Frankie Lee Jawa kopi po siyan kumadiyo so nga bing kapago na po nga isabin minsan so fabom dayo ti no pa yung tanod ko timpuun ko no itiya katunda ko tiya Facebook dayo na isabin gumubo Robert Sipanal Dorothy Fredelin kapago nga piti Clegg Nasius Melchior Miziol Farita Losabom Roger Frankie Lee Jawa Mary Chua lugay lugay kipat itong ibay no dahil dongongon lugay lugay magyum do ano iti ano iti ko kotopon nati tudo tadaw bay na tadaw do kondangan kan ya bam kanaw tumihang gusto ko mamahis ginabay kasimban boss kadazan na ikot binasi maswaw tomoy mo hey hey hey kanaw kanaw.

Tapnay ko nga vi. Kapayhan, suang amin na pariti nga nambitagay mantadi Adrian J. Sindin mantad kampung Kokol, Mangkatal. Papayo adamin na pogun i Lucia Binti Gilung. Di jam ko duvo himo nga podom vaho minit do min susodop. Di antok tadaw ko duvo ko podom si Zam ko podom himo vuhan ko si Zam. Dadoy ho id hamin pungusapan kuin Elizabeth duvo ko takinabalo. Mantad no do kaya na iti manunda papoy ho. Da paganakan sindin komboling om nagi sinakagon gabuk om gontung dait nambono po ngavi do songizon om tabinay walis om kinuvangan nagi ngavi dait sodu taikoid somok aw po din naihan do songyan hosoko na tinan di tongo tiagak Lucia Binti Gilung tumandad po do koy katan di Sontob Pinayho moy do oto hinasan ko zodiozu suguto ku po vagu. Kapayhan, suang hamin diti nambit mantad di Adrian J. Sindin mantad kampung Kokol, Mangkatal. Papayhan namin upogun i Lucia Binti Gilung di jam ko duvo himo nga podam bahu minit do min susodop di ontok tadaw ko duvo ko podam himo buhan ko si Zam na dayho iad hamin pungusapan Queen Elizabeth duvo ko takinabalo. Mantad no do kayadan diti do manunin na papoy ho dapaganakan sindin komboling id nembo nopo ngabi dasangin tindoy om nagi sinakagon gabuk om gontung de isohi de nembo nopo ngabi dasangin tindoy om tabinay walis om kinovangan nagi ngabi de sadu taiko id somok aw pa rin ay han do sangin na sokon natinan dito ng tiaga Lucia Binti Gilung do mandad po do koy katan di Santo Pinayho ya kanitika pa yan na suang amin.

pason ko iadan ko madia zui natong kisadan da paganakanam to binay meg walis megadi night di tinu di mentada gaid ko sembahan bos kadazan saba VFM hansa na vakas sa mga tonong ginabuwa di azur tumuguvang timpu ko iadan di ti siyono.

Malaysia kade Terry, Michael Kin Sung, kopi pasian dong Subab, Ipol Eric, kopi pasian kuma dia zo. Pemadi na tahiban dati mga dia zo post mahik dati pason dia zo kyo to on iti gimana tadi tahiban ko. Kuma nga video di WhatsApp at basan zo gumo nga kada ko kosigo da ginavo basa ko on iti pason dia zo dati no nga. Kuwa po nga kano po hay da mo his ginavo dong Subab dati posik posik posik ko no. Posik ko po hain. Posik on ko po sa sumampay na joget oduaki. Joget mantok na tayo sanan. Sylvester Valentine. Joget oduaki. Joget oduaki.

Dabara jam ko tu param si sa mina dong subabit pagguna to ko ta pinay ko nga vi hansando. Kinaposikan dio zuriti kagumuan i kapayaan mantada kinabangan nga vi de TikTok de itia Facebook kani pinapayo do umasam ka kagumuan kinay sana need pagguna sa ba habi nak bisa tisan katanaban pagguna sa ba nakasam mantad po di kosodop ka na di hansando kinaposikan to ko ta daw bayan dito sogit. So git na da kinaposikan na takaw na tadaw ko onom niti. So git na gida o kapanandakan takaw na tadaw Malaysia ku kumo onom nga padam toho. Dadi hana tapinay ko nga vi hansan da do manta diha kani nakasam o matatamis na takaw na pumpus tadaw bahay na niti itya itia bago kumadia zunga vidi anangan di misusufa pada tidetino menintong do pihavanan da mimbul pihavanan do itia tug do kotohu diti sasavan EFL kamazon pada tinga de itia ngabi de England berarti dadi tatap na po do onsiko monokadong ngavi do Liverpool tu minagaha Inagaha do itia Tottenham Hotspurs tohu pinatumpos do Liverpool o miso no o Spurs ano iti pihavanan do in Anfield itia Arsenal punga minavan do Ipswich Town duvo Ipswich Arsenal apat kaunsikan naman na kadong Arsenal isay vago itia Reading o Brentford Brentford duvo Reading iso Newcastle panganahan to yung naghuminavan na Millwall iso goal pinatumpos na Newcastle iso na Millwall Chelsea atata sa bandu iti pinatumpos na Chelsea onom goal humavan na Leeds onom goal pinatumpos na Chelsea iti isa iti iso ay sa hat-trick nga onom goal pinatumpos tadi ho na pihavanan do tug do ko tohu do itya sasavan do EFL Manchester United min susubab do subab do jam ko tohu do min susubab iti humapan do Brighton Manchester United nogi Manchester City tadaw ko himo hiti misusubab da tadaw ko himo ba kumado mano ko dong na Manchester United Manchester City anda don po dia zu o piavanan mentok da tiya team teko tinimungan dia zu kyo al tiyan bus tako mamahis ginavoid kasambahan boss kalazan itamay mo na po da naikot binasiam suaw tamay mo habi na kapisa tarabay na tadaw da umasam ni kagumuan na kinizunon ni pagunta ko da sabah o matatamis na tako to nakasam kapas do pipiyata daw ni titimpu da hasu om au nakasam.

Opadam 6 buhan ko si Zam, 1906 opadam tahun na po nga, kinapon nilangan isa pagun Malaysia. Pasampuhan tanam Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuhan, kabakasan om ko ginaban to ko, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sunduk tumisuhay tinaw, kubasanan om agama na tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2006, Mantad RTM, teman setia Anda.

0: Ay, kopibosyan. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: May kopina si Oswaw.
4: Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

Om dabana jam ko tu tong 4 menit dong sufab id pogun na to ko tu benai ko ngavi. Kopi pasian ko madu toin sanan dai nombo ko no po. Do pentanud do kosahimban bos kadasan niti saba VFM. Ito may mo na po do. Naikot masi, naikot osuaw. Om dodong sufab niti, mamusik zo dio zo. Sundong po to na undangan niti. Nga mangan gusto sa posiko. Tu atu masan so dah gumu kini sudah nak kasam. Jadi asal sogit di kira titi memahan do oniti. No posik no ngakal pain hubi pain gigit do telefon pia bitovit makin nongau do kesayimban atau ko masa dah RTM klik tayat ko pain guni o radio. Nah, jadi iho no neko tadi timpu do iti apa nak kan hozo do tadau ko tahu tadau bai no semak nugo asaan ko tadau minggu tu tamai mo do pagiang tadau minggu pagiang kani nga aiso pemahavan bai no ono man ko diti nga pobuson ko ngawi pason bina opizo ko ma dia zo ngawi dai iti WhatsApp diti mama mama iti na timung. Nakapaguhu i Ellis Shelley Lim niti. Kapan sayan o daw masuwab ka? Kopi mo sayan o daw masuwab ka in boss at tatana. Kuma di aka Agnes Anim Adil i tepinay ko. Teka abang ko Dominic Lim. Moy do osikap do hingasan manta do i ano na po i taluo dia suka o hevan i pinsan Christina Ening Donatus Lilian Lim i Biras ka Caroline Chong Selina Anggup Jeremy Diosing susubay ko to na makotundago dai nambo ko no po tamahod sa Baba FM mamason na tadaw ko tahu tabi tadaw ko tahu diti ko pobosian da tadaw Malaysia hansan fasit to insanan. Kumansan na po ito ko dami na mangung manong katahuan na po ito ko na mga dami na mangung na tumaguvang doon na po o Kosovo na tavan dito ka nga nakasam tanaw bay na Ellis Shalilim dadi yun na nakasoso gitip mugunan to ko iasuhay na dasong pipiyo tanaw dito pason na sumusut na po dito na po na iimaw ko pa mama iti pason man tadi Simon Justin Mamason kumari Bishop Datu Cornelius Piong, Monsignor Nicholas Stephen, July Stephen, Edward Maril Majaro. Sa bebi manana panay ko sa imbahan bos kadazan. Tambahot ko do nogi dai kotutun dogo dai nombo na poesia ho. Na baldiazu kota bian tadau do poguna tokau tadau do Malaysia. Mamason kumari Julita Margaret Helen Young, Alice Shirley Lim, Lucia Bibi, Florence Boyjol. Florita, Kinajil, Rosugud, Emilia Gom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Christina Mail, Ayubog, Marius Marudim, Joseph Botilu, Abdul Malik, Charles Loginon, Kaliun. Kampay nagiyaw na ngait. Miyampay pason, tabi tadaw, kosobon tadaw, kotahu, ang bibabasan. Kumadito tayo yung sanan kadi, Lucida Yow. I Lucia Bibi, Mamason kuma tambahut miaga di Bridget Samuel Helen Young Datu Elizabeth Morris Emilia Gom Inay Rose Sugud Mania Gansing Dennis Yang Jonis William Andong Junis Lime Tompulan George Gimbun Lucy Doyo Petrus Dimis Satur Yubug Charles Loginon John Tati Florita Ginajil Joseph Potilu Om Toyin Saran Tambahut SB Sabah BFM dan nombok ko na po Hansan Hidas kau tumay mo Om Tabi Bebasan.

ang pagoy da makinangaw ta ko hozo i ko ni kuditi kadi Helen Yong shalom ko pasian dong suvab tabi balakat asam kosodop gisom na do dong suvab diti ka kumatoy sa tambahut ikingan e gisom zet ang sa datamangan to ko o kahilasan tinan na to ko do tapa pasti tembuso no piko pangan to ko do namot dahil pamagunan dito ka pipabasan ka di Helen Yong ito may kong api ka no kinungo to ko hozo pumuhis ginapo nagi pungkapon kumadiyazus di nungkapan nga vi diyazu nagi kinungo naman to do to ko do sundi bagyakan ya kasi man boss kilasan naikot vinasi Sabab FM, be good.

Pason Mantadi, Jimmy Sol Julius, kopi pasan nung suvap, pemason zo kuma do sinakagon moliju si loju. Do dahid nambo kuno po ka, oh nambo na po kinazanan dia zo. Pasan Mantadi, Jimmy Sol Julius iti. Hansan sa yung ngawang abis, sinakagon moliju om nage si loju iti. It pasan di mantada WhatsApp, pahamuso ko. Man tadi Julian Yapa. Kami pasayang nung usufab, tadaw ko tohu. Tadi Julian Yapa dito. Mamason, kuma pag-anakan ko sundi, pahayad. My Reverend Father Nelbert Peter, Father Rudolph Johannes, Bishop Datu Cornelius Piong, Romo Lawrence, Father Shabil Francisco, Datu Daniel Kinsick, ang pag-anakan ang kumatoyin sa lang kawalisan tabinayam tabahot ko nga bilay number na po sa yung izon pason ta mga ito ko indasantinan tabi basa ng hangat tumay mo kumadi azur toyin sa lang kadi Julian niya pa pason man tadi Floreta Kinajil kami po siya nung usubab tabi tarako tahu tabi pibasan Florence Boy Joel, Helen Yong, Justin Gabriel Monica, Eng, Dolores Asing, Joseph Botilo, Marius Marudim, Lucia Bibi, Mania Gansing, Emilia Gom, Maria Johan, Alice Lim, Adila Duvanson, Jennifer Mangka Koisun, Lucy Doyo, Dennis Nicholas Yang, Om. Kampai lagi di Jetro. May nakatawanan, Umadia Floreta. In Pason daw, ano, Valdiozu, tiang buso at kopya mo hutan, Om. Tapi bebasan kemarin so tain senan kadi Loretta Kinajil Richard Bin Ginos kapasian dong suvap kada Richard kumasa pitan bahut dan sodu teko it somok sabe makikin ako kasiman bos kada zan o sodu red mato kadi Richard dete nga o somok kada ginavo tepat kan Richard pasan di Marius Marudim Mama iti pinasuat di Marius Marudim niti pason daw matay saran tambahut miaga di Maria Juhan Julita Margaret Rose Sugud Joseph Potilu Lucidoyo Maria Gom Floreta Kinajil Iagang Sagi Adila Duvanson Tampulan Sintom matayin saran tambahut magkinangaw kasimbaan niti ikingan egi somzet miyempay pasonan san do hidas tamay mo do tigit daw tabi pibabasan ang papibasyan na makinungaw kadi Marius Marudim miho na payad kahambus ko bam kano kinungaw tako do po hozo diti kumantok do po ip nung kapan nga video zoom nagi nung aw nung kapan nga pumahis takaw daw po nagi nabat takaw sandi kaniya kano mo kinangaw hey kopi mo siya na daw nga subab madatoyin sa nani aw nung kapan ba iti na pumahis ginabat takaw nagi mantok no do kanda kapanandakan takaw do tadaw Malaysia do tadaw di bayan ti kapanaman na buhan do kasi zam tabinay ko nga